0: Claude nyakubaha komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasakuze
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzuye inzigo gusa ibinyoma bafise byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru ntumva yoba ariyo
0: ihe bambewe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo n'abandodobereza gusa
2: yavugasha
1: icyo wiyotsa cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira muba ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngaha bwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshuzi
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umuvukanye kandi jye nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namburika ibyagwa camama ugira unjisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereze bajya n'ukubimano bima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe sabwe
1: ijambo ryose ryono ni kibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira musitantere ndabihebe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye reka abone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: bagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: tugerageze kwakira undi munywanyi. Alo alo,
1: inare ziratinya kandi zirashonje na cyane cyane bwana Santos, ndumva ko muri ko murabikora neza ibintu aramaputi.
0: Yego,
1: nacyenyerera nyene urazi nyene hari gihe imigeri biri sigorana no gutera.
0: Rekeraho.
1: Yego, na cyane cyane reka rero nkubitira hagiye butanyera muri komini Matongo ku mucumba murambi zone banga, ndabona ababyeyi banjye ni Fidel Club ndeye kwa mana baragenera rero sinabo tuvukana kimwe Imana cyerindagije Imana none sport mana nta kirusi Imana jipe. Ndabona nione mera Odelini rakoze Josiane hamwe na Sabyimana Dorine sibana yamugira ibihe byiza. Ishara mari kana ni ndora Emmanuel tibana yamugira ibihe byiza Mandela ngaho imuhanga tibana yamugira ibihe byiza na Mandela ngaho mumbaba nuwe Pasi kazi n'abana be Dipine Chantal Riese Ines hamwe na Kenneth tibana yamugira ibihe byiza. Chantari wa mbenu wakabi ngao mijenda tibana yamugira ibihe byiza n'usha hai muri Congo tibana yamugira ibihe byiza. Ayiburu wa hirini ngaha kumutaku ambazo mutima abate na mabutinga mutina ama Emeline na Domina tibana yamugira ibihe byiza. Korote nga igihanga ya Sony na wa Kenya jambo so imurenge za ruiki kui imana dogo nga mkanyosha kiwa na mpira BFC za cheke nga mvutoro kiwa na mpira BFC sekanche mbona ui ni jimbe na rambe imuri Kongo kiwa na mpira BFC za salonga mpwane nga imuri Kongo kiwa na mpira BFC sekanche mbona sabi robe nga kumusaka kiwa na mpira BFC za dezire nga mwanungo kiwa na mpira BFC sekanche mbona ovi isa madrigare nga mkina ama na mpira BFC yote nengawa kuhipina dafka kuhipina juma mkaru kamba Eliezeri makeo tita kukara ama kibana ya mungira ibehezid ekanche mbona nuu ui vati sizina ya mambu sa kibana ingira ibehezid ni wajie musa uzahari ya igiteka ndayo ngeche fredi nikiteka mungira salo kibana ibehezid ya mwanera zaro hari ya muruchana kibana ingira ibehezid jama nengawa kuhitoko mkinindo na virungo kibana ya mungira ibehezid kabere nga mkinindo odasi mkibenga kibana ingira ibehezid isawa ngozi mugasekewe tibana ugira ibihe byiza reka muri rusange ingenda nyizose zisamirize indundi kiritire ntibagiye jeranga mu nyabugete tibana ugira ibihe byiza no wasmani kumusenyi wa mpanda ati bananya ugira ibihe byiza bambi ku izina rya Nobenda habona Imana bose ndabifuza kugira ibihe byiza akaririmbo abantu kaniyo mwungerere Leonard
0: turagushimi
1: aha mugira iteka n'iteka ne mugira akazi keza.

nibaza ko ivyo vyumviro byaheze ivyo vyumviro ari bya kera abo unyekira ne batubwira ngo imigere ibiri nitereka abivana no kuba wayiteye ubiratereka Murazi ko twama twavuze ko atamuntu akora akazi kamwe ngaha mu gisagara cha Bujumbura eka ni mu Burundi bwose hama ngo yitege iterambere ari naco gituma tugira duti akirazira akwigunga canke kwigumya wenyene ngo nta kandi kazi woshobora Onye anuweza ngutera imbere ibikorwa byose ukora ambega iburyo byanse ebo bamvu ntumva ko acha gusova ntumva ko acha kurokora wari uri kukorera iburyo gusa nabikanka ntumva ko uco bikisuko kaja mu nzu arumva rero ngendo siyo ni ngendo

0: Umesene hizi?
1: Ego mfogo ni mkari mfogo.
0: Uti? Munotu wakura kuri minongi tandatu no munani. Ama jana tandatu nindgui, ama jani ndgui na minongo munani na standatu. Ni minongi tandatu no munani, ama jana tandatu nindgui, ama jani ndgui na minongo munani na standatu. Mutu wakure mutu yagi uko vijari meze kumisi ya nyuyambiri. Mbega na uri mreba mweba tato onda. Uri mreba mweba rogreta mga kuhedza wakavuga jenda temute. Uka chusa anga kenshi vijakufu yeko. Aundi andi tisagira tibite umezene zandi fisto from Bugarama. Ati ama nanji natonda kuambire kuko. Ati naba ngumbu yekuraba butu kwa horan. Wow. Fisto nanji narimeze nga wewe. Na waga tileka kumusu wa ambire nategezwa kwa ndiku ichure. Nanyeshe ke mundero. Nanyenu mubabaro. Kwa mahera narishi shure. Mungawa nashe bure. Alo alo.
2: Oui.
0: Ndigote nigote.
2: Ugiti ururi mu rutobaho ikayibereye ho bitamukizonga.
0: Umunsi wa mbere waratonda ku ishuri.
2: Oya ntavyo kugenda. Twe turaba turabari igenda.
0: Gukano kuburi izendi rero. Agukano kuburi izendi rero. Ah nivyo hari abantu nyene wasanga hari abanyeshuri vraiment kandi nubu bariho. Abanyeshuri bavuga ati je naho notonda hari zindwi zibiri. Amanota nta kibazo jinzo yaronka. Ari abanyeshuri usanga afise iyo mpano. Ugasanga igiharura kiravye rimwe abagifotoye biba biheze muri interrogation ugasanga ariko akuta maximum hariho rero n'abandi bace bagomba kubishinga kwishinga abantu bameze uko ugacusanga rero wa mugani wa majakuzimu ata

0: sakuje bararengeje abantu bubu buzuye inzigo gusa inyoma bafisa byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva iyo bari
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta kimwe ari cyo nabandodobereza gusa
2: yavugasha
1: icyo yose cyo coba kiriho kumengura se icyo wiyabwiye
0: nyumvirira ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngaha bwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: ego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshutse
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka iyo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bangunguka twose imwe ni umupfukanyi kandi igihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivuka namba uriko ibyagwa cyane.

0: Kando tobereza gusa.
1: Yapfugasha.
2: Icyo yotsa cyo coba kiriho. Kumengura afite cyo uyabwiriza.
0: Yumvirira mu. Ubwo buhungu bwo bwo tudasangiye n'ingendo. Ngahabwazanywe n'iki?
2: Ahuriho urahatse.
0: Ego cha. Ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye. Numpamagara nga. Bakuzaniye ibihuha.
1: Abihore tubivuge. Kandi nicyo cyatuzanye.
2: Navyivugire. Niyabesha naho. Muheze mu mubeshuzi.
0: Jewe nibaza ko ndandodobereje kubera ibyashara byanjye. Byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura. Ntibatomoke.
2: Sa? Abo basi ni bande?
0: Nabo tudasangiye umugambwe bose.
1: Nyakubahwa mukuru wa komiye. Bazi ko bankunguka twonse rimwe. Numuvukanye. Kandi je nta mugambwe n'umwe ndimo. Ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe.
0: Narivukanye. Namba uri kibyagwa cama ubwira unjisha
1: gato twari we
2: sabye
1: nguwe ku kidandazwa cyose aho wo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko wo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%
2: sindavyumva ivyo nivyo
0: none ntibanyiyegereza bajya nokubimana obima ibyashara n'ibyanje
2: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu wabagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana kwijana niyungukire hanyuma ndi hamakori nongere nterera umugambwe wacu
2: bajyaswe n'umuyaga we
1: sabwe
2: ijambo ryose ryono ni kibano gizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
1: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
2: nawe bankubunguka
0: sabwe wampaye mbazana
2: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitantere ndabihe
2: icyani cyaha niwe utuma nabantu banku mugambwe wanyu bakabita wabasuma na cyane cyane nazimba abikeneye ba mikoro make
1: intabarigwa ibwirwa nuko amasa tukuye rekabone
2: ubunyene mpamagarira polisi
1: nagiye mwubahwa
2: bankubunguka
0: sabwe wampaye inka
2: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: Agoroba kugira arobe umuti umuntu yo guhereza kangahe nko mundwi canke ku munsi.
1: Murakoze cyane. Imboga nkuko nababwiye zose nka zose ziba zirimo intungamubiri zimeze nk'izihuye. Ngo zitwa zifise ibingana uburyo bushobozi bungana. Rero nk'iyi brokoli nubwo yihereza kabiri mu ndwi. Kubera yoyo inakwiye kuyitekana n'ibindi bintu byinshi. Nubwo ashobora kuyihereza rimwe mu ndwi. Ugashobora kuri za lengalenga zawe na ya mikubi na ya masha sanzwe. Kubera yoyo brokoli uba yivanze n'ibindi byinshi, amakaroti, amapwaro, byose bifise ku muntu abaye umutima. Abantu bafise amakanseri, abantu bafise ibibazo by'imitsi, abantu bafise ibibazo by'amadiabete. Burya uba wivuye ukurikije amafaranga make make cyane rwose. Rero ushobora iminsi yo kuyihereza ni wowe uyigena. Ni wowe uyigena, umugabo ari indwara runaka uri kuravura, niwe buri uzifata kane mu ndwi.

0: Isaha zitatu n'iminota mirongo itatu n'itanu karakaririmbo Babila wa undi mwizera nziza ucyamo kabiri ndetse na karenga twumvirize papa ngwasuma ni wa undi nyine Koffi Olomide nizere ko kashobye kunezereza ingenda ngize radio indundi culture bakaba ariko barategura ukuntu bazobonana kugira ngo baze basangire biyumviririza insamirizi indundi culture papa ngwasuma
1: Nakolobate Alobakate
0: Chantari ngaho muri Congo ngira ngo uri kumva twa turirimo rutumakanya shuha Papa ngwasuma

Awalinga umugisyo ijoro ryiza turamubona nde Nixon. Turamubona Witi wo batazira Witi ari ya mugisyo. Wo batazira Witi ari mugisyo. Akari modazi ko kamwibusa byinshi. Abaringa muri petit toxique ni mugisyo hari ya ndabona ko meye bana ibigenda neza. Nasore hari ya mugisyo kuri petit toxique.

0: Avuga n'uwikanyije ko iyi mukike batoye izina rya Cuma.
1: Cuma we, iyi mukike ni sawa.
0: Amahoro.
1: Yego, mwagorobeje neza.
0: Ndore we koro.
1: Oya ntabwo ari Claude. Wo ni umvuru umuntu
0: ngera. Ah, uri tozantus.
1: Ala, wahengamye nawe we.
0: Oyi ni monana nayibutse nasuye kure nkuno muzi.
1: Ey.
0: Yego.
1: Wari wagiye he?
0: Uyi ni mwere mwere ikwati rero bwaitsa zino muzi bace burayima bagenzi banze.
1: Eh, nico rero ciza cyo kugira abagenzi bukuri.
0: Ikamere kure nyina mahe murongo.
1: Ndagushimiye.
0: Ikaburo yita kavovori atagiri wabo.
1: Kavovori.
0: Bigate muno utetronis.
1: Aho.
0: Ikuru akuri ari ya ku menetera sinyene ku mene.
1: Ehe.
0: Bate mbona wapiki mukiki muri karengana.
1: Aho.

0: nizabikora na karirimbo turimbuga na korale Marike wa Rosari nari kigoma muri Tanzania undi munwanyi ku murongo allo
1: yaro metre santoso mbabari ndagarutse ne yasi mahango
0: oya nabona ko aryohewe
1: aka nabo nangure jimire kandi uri mu buhinga bw'ibyo mbere ni make yabana yezu
0: uno munsi bamukoreye mu ngata ni ibintu witwa Kofiru beri ntwari
1: ah ni rubera intwari koko
0: eh
1: ndari tarakwari ka akora matrika za cyane
0: yego
1: rero na nibagiwe bipfuje jo giza kandi chomozi ari hose ni birambe no mujyango wa hose ndabujyo giza muramuke mu rutima na mwero
0: sawa sawa
1: urahe mateka yanyu ndabashimiye ni 99% kwijana rimwe na juraze kwa rya wawo
0: eh aha yego
1: sawa sawa mutam
0: ayo 99% nawe reka ndagonda guhemwe inusu so wahera
1: oya niyo bako tugabuye na wawo ndi wari mwe rimwe
0: sawa sawa
1: sawa sawa

0: Alo, alo. Alo.
1: Ndakumva Santos.
0: Amahoro.
1: Amahoro neza.
0: Ku isaha zine n'iminota 25 inde twakuye utwakuye urihe?
1: Uravugana na Claude ngabandinga igihanga Santre.
0: Sawa sawa sawa. Hafi ya komine.
1: Ego niwe mpengame ya hanyene to Santos.
0: Eh, iyo komine ya Kera habona?
1: Na cyane cyane ndahabona nca.
0: Eh, sawa reka rete guhakanya ubifurize ijoro ryiza.
1: Urakoze cyane reka kwanza nifurize ijoro ryiza wenyine do Santos.
0: Ndagushimiye.
1: Reka mbone wo coffee ngamunga cyane mati duziganze. Muri rusange n'abamenye abamenyesha makuru se ndundi kritse ndabifurize ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Reka nifurize ijoro ryiza uyu wa Kenya ngai kihanga na Janine ngai kihanga sino kwa cyatamba ngaha muri Brazil ya kabiri na muri Petro. Ureka nifurize ijoro ryiza amavuta y'abademo ngaho ku mutakura sino kwa Grand Hotel ngaho mu Kanyosa utazi mu kiyenga karapira mu Kinindo banza ngaho mu Kinindo.
0: Oya yarabahenze.
1: Ngaho tani ngaho mu Gaseke buye reka mbone didas ngaho bugarama na Brigine ngaho igatebe sino kwa Grand Remerine ngaho igatebe nyene. Reka nibonere uwo odiodo ngaho ku ipine dabwa ku ipine service ngaho ku ipine sino kwa gira crote mu rusubi na estera ngaho mu rusubi reka mbone onezime mu karugama gacyukenge mu karugama. Juma yibere ngaho nyine mu karugamba sino kuba gaje aho ngaho ibibare Eliezer ngaho imake yo mungere hari iburu wisa drak mu kati ya kaburungu hari iburatsi. Reka muri rusangi nibonere abakunzi b'indundi kritire bo twari ko barumvisa muri kano kanya mu kiriro gito akaririmbo
0: akaririmbo batuye naka akaririmbo basabiye
1: bewana akaririmbo cundabira mu kemwema uco sindira ngaho mu gihugu kibanye cya Tanzania ucundabira mu kemwema katika murakoze
0: mu kemwema niko ubasabiye.
1: Yego.
0: Ngo mugore mwiza umuhabwa ni Imana.
1: Na cyane cyane do Santos.
0: Iyo nkuru niyo none.
1: Yego, let's not like that now asaga hanye ni gihanga te bana ti. Korodera kwifurisha ikiro gice.
0: Yego.
1: Sawa sawa na hejo.
0: Sawa.